manaya jichishi jilla chukanginchi himanaya yai tukuna imanaya mamita kuna kankuna imata salvashpa kankulawan tandaringapa ñami kaipikanchi suba cantito kuna imata uye chingapa xinayata reflexiones kuna dispaximi manta rimasca kuna yuyaringapa saluditos kunawan kankunawan tandanya kangapa ñamari kaipikanchi allichishi mamita kuna allichishi yayito kuna nishpan domingo chimapi kasna kantitu kuna imawan uyarishun ñari